0: we agree to let you transfer the person under our monitor.
1: Mariing itinanggi ng PCG na humingi ito ng pahintulot mula sa CCG para isagawa ang operasyon sa loob ng sariling exclusive economic zone ng Pilipinas.
2: We don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. This is just a propaganda spin of the China Coast Guard.
1: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang pahayag ng China ay isang tangkang baluktutin ang katotohanan. Taliwas din umano ang mga salita ng China sa mga aksyon ng mga tauhan nito sa dagat. Samantala, iginiit ng bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete na patuloy na maninindigan ang militar sa West Philippine Sea.
3: We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs.
1: Ngitong Martes, mahigpit ang tagubili ng Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Navarrete. Protektahan ang taumbayan, tiyakin ang seguridad ng bansa at ipagtanggol ang bawat pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa AFP Chief, nakahanda ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na gampanan ang kanilang tungkulin at misyon kung sakaling maulit pa ang ganitong mga insidente.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
5: Filipino, masipag, masinog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Pumano na ang veteranong abogadong si Attorney Jose Sison sa edad na 88. Kinumpirma ng kanyang anak na si Jopet Sison ang pamamaalam ng kanyang ama ngayong Webes ng umaga. Nakilala po si Sison bilang host ng legal drama show na Ipaglaban Mo na ipinalabas sa ABS-CBN simula noong 1992 hanggang 1999. Muling umere ang programa sa Kapamilya Network at DZMM Teleradio mula 2014 at nagtapos noong 2020. Minahal at lalong tumatak sa mga manonood ang veteranong lawyer dahil sa kanyang mga katagang kung may katwiran, ipaglaban mo.
3: Patay ang isang trabahador matapos mabagsakan ng granite slabs sa loob ng storage house sa Barangay Santa Cruz sa Liloan, Cebu noong Martes. Sa kuha ng CCTV, ibababa na ng biktima at mga kasamahan ang mahabang granite slabs mula sa truck ng makalagan ang lubid at tuluyang dumulas ang mga ito. Dahilan para mahulog mula sa truck ang biktima at mabagsakan ng anim na granite slabs. Sinugot siya sa pagamutan pero idiniklara ng dead on arrival.
4: Nagkasundo ang Pilipinas at Sweden. Napaigtingin pa ang defense cooperation sa iba't ibang larangan. Sa gitna ng tatlong araw na pagbisita ni Swedish Defense Minister Paul Janssen sa Maynila, napag-usapan nila ni Defense Secretary Gilbert Diodoro Jr. ang pagtaguyod sa international law at kalayaan sa paglalayag, lalo't may kinakaharap ding banta sa maritime security ang Sweden, kaugnay sa pananakop naman ng Russia sa Ukraine. Binisita rin ni Janssen ang Philippine Navy at Coast Guard upang maunawaan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng European Union, sinabi ni Janssen na suportado ng Sweden ang 2016 arbitral ruling. Pagtutunan naman ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagdaan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong 2021.